0: Lama tama kuno nga sabi.
1: No
0: nga sabi ba te kuno manja u twenze. Uwiwa wa mpoji si. Ama tumbu wa mpoji pake teza. Bamla lise na wa yishtu. Da faya na.
2: Westfield.
0: Na la esansi pake wa zambuenza la ide. Mosa figa uza uziwa edi da. Mita utuwa ilangu uza edi. Ziwa nga bo 6, chabu nga 8, 9, so ulambi. Itishu ipapa nga la. Italiani. Ya itishu. Na manju nga experience, utati chedi soa yusugu, yusugu, yusugu iti. Ipapa straight. Ipapa straight, ya.
2: Yeah.
0: Itishu. Nga itati chedi soa yusugu, yusugu, ufa uza uzi, ipapa, so.
1: Yeah.
0: Ya, ya. Ya ziwa. Ya ziwa. Ika ulo.
1: Mani ya ziwa ulo.
0: Eh? Ayi. Ibo shwando. Lento lezi zidla lento maiketa swagi soap soap.
1: Ya.
0: Siya. Soap soap baba. Ayi zish. Mwoku

kuzo ubatshele futhi mbongeni ngemo ukuthi utenywa kanjani umuntu wakho stimela sasezo gatingeka ukuthi umuntu wakho umtetemise ombize kamnandi

ngiyaba ngekhona because this year zwichayita chete kwenzakala kuphela makuthi awuphilanga kahle emzimbeni lo nyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona Confess positively ngempilo yakho ukuthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.

nje ukuthi sizoguqisa uhlelo lwanamhlanje esingenisa lapha nomadala boy ehamba lo alendoda ingoma emnandi kakhulu kazo esidlala manje ithi yona impi yamatshe ngu-alendoda lo-ke limazi engadume ngazo imazi eganda kakhulukazi abesifazana laphana-ke sike simuzwe simlalele sithi ukuthi uthini uhamba nomadala boy.